Nanehang nage hang na sokang na sagang pare yang pavitrang punitang gatakang na jatang na batang na mitrang na mantre namo ekatantre namo ekatantre. Na dharmang na bharmang na sarmang na sake na barmang na